Ni programu skanga pa ona simang ang ni kapta ya program ko knaswan maksana leka pora dongpa magparang batde leka pora ko undapa jeon wamang success kabanna dakchakani pora e onani arwan ke plak nangani rangko agan thalate onani gman ma bruselis ke sangmani agan thalate onani ko knasugen Jol jol Christabel sangma aro devi sangmani rangpa chasungatal ni gitrangko ba knasuna man gen

Attachment program o landslide ba arang ni beru rongani gaman akan talatuk nani ko kena suan maksana Ewilton sang mani renggepa casunggetal ni gitrang ko ba kena suan amat gin. Aci gini kolatio ni gini bajio na deli ni ko watska gepa vivid barati program ko kena so gin. Apsan stes nani ko nak simang gini bajio ni gini cibunga ona English ko borang. Aro gini cibunga oni gini kolatio na Hindi ko borang ko kena sogin. Play na si manggini kolatio ni atam ni getam bajio na Vivid Bharati program ko kena sotagin. Atam ni getam bajio ni getam minit punga o na hindi ko borang ko. Bon kami atam ni getam minit punga o ni getam minit tkeng o na English ko borang ko kena so naman gin. Yerangan da al skangapa transmis ni deng tanang-tang program rang. Bon kami dao da la tamba gini gapa transmis ni program rang ko ba uyat suenga. Da la tam ni program ko tsunga deng tamansa. Atam ni bri minit sot punga doko ni abacinga thai gin. Uni jamano atam ni bunga unga haun. Civil Invest Teacher Ceremony. Ya ko live broadcast ka ataniko deli uniko kena so naman gin. Atam ni dok minit punga o atuko burang ko shilonganiko kena so gin. Dok chi bunga o nolen marakaroni doli nukabana kasroger machelani gitrang ko kena so gin. Do kolatio Embal Sangma, John Wenrick Marak, aro Brettingson Marak ni renggepa sasunggetal ni gitrang ko kena so gin. Walin sni bajio deng-tang-deng-tang hindi film ni gitrang ko kena so gin. Sni kolatio deli uniko watska gepa, Vivid Bharati program ko jol-jol chat bajio hindi ko borang. Aro chat minit punga o English ko borang ko ba kena so gin. Chat minit tskengo, Western music program na donggaman sumayo da alwalo na simang. Amy Winehouse aro Beatles. Ya dolrang ni renggepa English kitrangko kena sogin. Chat kolachi.

Nasimang babulson marakaroni dolni nokobai solna kasrok beer matelgapa gitrangko kna suaha aru ye gitrang baksar matelani gitrangko watani na dongoman sumoi bada alprungde yanon bonaha yana kashwani tira sumoi da alprungni do kolachiong aha aru ye sumoyo nasimang ko chi composite program ko prungni sni bajunak nangska gen jolzo sni bajuni sni minit pungaona delun ko watskak pa hindi ko borang aro sni minit pungaoni sni minit tskung ona English ko borang ko bak na sona man gen

0: Nasimang achukrangni achukjatni nokrkani bewalor kani gman dipaken marakni agan thalatun aniko khna soha dadaksani zamano phrumni sni kholachi onga haun Bollywood melody program ko khnaangs khna mangin yan Akashwani tura
1: Oi ruga maine sanar ba dut khunta kin iskhaya
2: plus f chin ko ninga chim bai
1: ye plus f ni gamun on ti sa thanat na man gen ma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko cha on bn ko lakat kpa mang rakat kpa aro chuong kpa vitamin rang dong ja on mandeni chanchian ni ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gamun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa bre po uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa bre po ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata uyatenga
0: Yan Agashwani tira sumoida oprong ni Nicola Chiung aha aganat kman kata ye sumoiwa na simang Bollywood melody program o dingtanang tang hindi film ni gitrangko prong ni chat ba jiwana kna sus kana mat gen iskang pa o police giri film ni git kok nang ching na mat gen wan Vinit Singh Sabab Sabri Aman Trika aro Pafni Pandeni Rangapa Git Git Unga Zoom Barabar Zoom.

Da o shahen shah film ne git ko knas kana man gin wan asha bosli aro ni dul ni ring pa git ong enga he you.

Ndaaw kun bari mang film ni git ko knang skanaman gin. Wan Asha Bhosle, Sadhana Sargam aru wamani dolni rangpa gate ngenga me hasina gajab ki.

Bollywood Melody Program wana simang dengtang tang Hindi film ni git rangko kena soha. Dedek sani zaman oprang ni che donga haun deli ni ko wat skaga pa Hindi kuborang. Che chibong au English kuborang ko jol jol che kolachi yo. Shilong ani ko wat skaga pa salgro salaram adzok ni English kuborang ko ba kena sona mangin. Ian Agashwani Tira.

0: 이안 아카시바니 투라 나트 스윙만 사칸티 이건 달니 프릉남 투라 프로그램은 아름 착수한 박사 프릉남 달하자그니 고급독 불시니 메이자니 고급봉한 타릭 솜바르 프릉 달니 프릉남 투라 프로그램 하이퍼텐션이 그만 간득해 아간 아니고 하이크낭나
1: 하이퍼텐션 블러드 프레셔 만드니 비에노 안치 조크루 안니코 닥차카 blood pressure rokom gni dunga wan systolic ba jian khatong thingkot matungwa gni gipa diastolic ba khatong ning thak matungwa ba khatong wan chi bra matungwa normal blood pressure ba an singpa mandini blood pressure andakwa systolic ko racha sauni racha sa ko grek millimeter ona wa diastolic ko sotto koni sochet millimeter mercury ona wanna batode kon hypertension ne agana hypertension rokom guni dunga skhangpa primary hypertension yano blood pressure thangari mamung ja phangri thangdoi dunga gni pa secondary hypertension yano blood pressure thangdoni ja phangrang ku ya ya ja phangrang ara kharong the ba kidney ni sani ra je da ke chronic pyelonephritis glomerulonephritis kidney ni tumor ra arwa gata endocrine ba hormone ko thari pa bakrang ni sani je da ke thyroid adrenal gland arwa gata thanang aru yani ja da ni sani rang je da ke mental stress polyneuritis aro tumorary anchi ja da ni sani rang ba vascular diseases je da ke coarctation of aorta increased intravenous volume aro polyarthritis nodosa hypertension ko gadang da ke swala ha skangpa mild ba khumi khalgpa wano systolic blood pressure chasa khulachuni chasa sutpunga millimeter mercury nga diastolic blood pressure yano sutskuni sutskusku millimeter mercury nga gni gpa moderate ba bat khalgpa hypertension yano systolic ko chasa sutokoni chasa sutsni sku millimeter le mercury nga diastolic ko chasa ni chasa sku millimeter mercury nga patrang pa ba severe hypertension yano systolic ko chasa sutset millimeter mercury ba una bata diastolic ko chasa sk millimeter mercury ba una bata sani chin rangara maksula khathong chasuwa ba nik nga gisak

0: nga aro ka onang nga gungsiok na bag nang ba kidney sau de buan chi re chap na bag nang mukron del mru na ba ba na ka ti kong jana bag nang kha thong ba sa na bag nang aro rute sau de kha thong khom juri nga ba kham kha sok cha nda ke heart failure nga sawarang ya sani ko man ronga cigarette biri sada aro tabak khu jakhal parang churang parang an chio cholesterol bang parang khao nang nang parang mande mul parang aro diabetes sag parang na khen chakani yonga sakho sanani aro champingani cholang kho da agana tinga gisukni jetani rang kho ba mental stress rang kho khomiat po chaanyo khari rang aro mutum rang kho khomie chana nanga nanga gta ben kho exercise khana aro bi ini ba rang kho jakhale kham khana nanga agre bi in mala kho khomiat na nanga hypertension ong at kpa bewalang jera ke chu biri ta makhu cigarette akhala ni rang kho watna jothon kabo anthani blood pressure reading kho ir abo aro somoy gata che khae doctor ni on gaman sam ko san jakhal bo
1: yarang baksa da ani prungnam chura program na dun so gaman somoy ba iyanon bot na ha knal prungo apsan somoyo apsan programo grong thai gu jana kung kung salam

wahan delu ni ko wats ka ga pa hindi ko borang ko jol jol english ko borang ko ba sku minute punga o khna suna man gen ian akashwani tura

Nasimang Hillcrest ang manigitrang ko kunaswa ha. Daot nga nasimang na, balju mo manigitrang ko gamatanggen. Gitrang araw nga, tsengsat kapar pamchi, aro ribabo ni chame.

0: tam sal ni
1: mon kamen simang devi sangmani git ko khna soenga arui gitrang baksa mechikrangni program ko gamatani somoiba yanon bunaha da o doktor sani jamano chigini bajunga hon delhi stationoni ko hindi ko borko khna sogen yan akash vanitura

Yan Akaswani Shillong. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMA PMAYG scheme ni gata songa dengre song jean da dengre block ni nga nga banga namgni rang ko manenga ne ko bona para kata ha talo wa songo wa achir kapano